kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng babadya ng bagyo sa puso mong pawala. Pusing